0: amaro, tay buyang yang maro, tay buyang yang maro. Juang wawe ko makal malibari gay. Jadi cembang ngale tu.
1: Yo ko na tukala ga lengua. Yo ko na tukala ga lengua. Yo ko na tukala ga lengua.
0: Jadi, betul karena juang. Juang waktu tukala lewa lay. Api sang lay do ko awo. Kalau yo barang nak siap, dia lewat.

0: Ako yan ay sukuna yan. Masano yung sukuna, ma?
1: Ah, tuwe. Ano nga, ma? Ano? Gale hamburger. Kentucky. Red chicken. Ay, nyo, ito nyo na.